0: Nkwaba, ata marwa, to go kwa ni taba mo. De ke ga tu, ba se kenga, e se kenga de ka ka to tani ti ye ta kalba me pa de ga de do. Ka jo de tana me ya ta ta de tin na me u tamulan de buri eto mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni de pi ta ri ni ni o tang ti ga ye ni ya ga. Bapa to da jana pam bu tang u ti ga ku ti ga kwa ta to de bu tang u ti ga ku ti. Ka ye ata pa no ku tang u ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye bu tang ku ti ga ku ti. Kadene ye tu ku tang ye bu ri ye. Bi ti la ro kwa na kwa ye bi tang ti da ku tang u be ni. Kara ku tang ku ti ga ku ti kwa ta do mo mo da di ya ku tang mi ya ba. Atwa kwa ri do ti ya ti tin ga bo di te ni bo ni bu kan du wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo di ga di wa mo mo. Ka ku ti na me ya ti ga ni bu ye ni mo. Como vacina, aquí nada, no ye, tagatori, paga pico, cabala, nada ni, agua ni, pero toda la mía, cuba, adora mi agro, amara tu mamura, panyado, cada quien, como para tu mismo, ministro, ni, bonito pana de la puta,
1: ajá, tu guana, chim, ni yo sa, que bomba que tiene nabuba, ni na ñe, que cancane, can cocona, ni saque blanyana, papa mi leboca, blanyana. Njam, sa wakan njam wapote bina wii, ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Kande sanke, dapon, so kode, atakpame na maritima atan problem pwe yar. Lili mo, sa wakan njam wapote bina wii mwanko ni lu, ki yote sa wii mwanko sa la dal. Kande ma, nsan kara atan pon, na gran lome atan problem yar. Njulung ba sa gane acha, ne chula gabina leke, ne den kabla atine na dwa ya. Ne acha, nile jo, mwambi abina na tine, njulung wapina kande ya. Nama bajala nga katrene kanam nga ka na duwa ba ka fala ban ka tade ke do na duwa pour kinye koma sa ke ne traité katang mak moy mo kinya fiba a simple tonati sa trotto ko da kom na apipi ko pengba poa boraya na che bo boba nga anya bon

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hinil na lara ngkanta lai kun hinitise ka hunon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lome nere siru mi se muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ni ka menya ka kalmina agelmi ta gra yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka falana ware kun bata karana ware wa walna wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temerta wali kasta no api so na wan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumpatan mata so ni bagusu ala fia awarta.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bang ma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bena wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bena wi mon ko ne lu, ke yoti sa wi mon ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc hier ñu ngba saga ne acha ne ci la gbana leke ne da ka blatine na do gbaya ne acha ne le jo ngba mbi abana ne tinna ñu ngob na kan ya ne ma ba jala ma ka terne kan ma ka na do gba ka fala ban ka tade ke do na do gba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tan ma ko mo ko nya fiba a simple do na ti sa tro to go da ko na apipi ko ngba po a bora ya na cha bo gba ngaya anya gba

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我懂西母贝贝
1: Tartata na towar togo wisa ema meyela nekal mete sefena pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata tena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rwe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yerka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana ware kun bata karana ware walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali kasta no apis wa nawanta wa walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna to korota minis na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan mata soni wa husu ala fia waren

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to chika pe achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opanju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: togo bufoka madere na mi minna bara orndi da na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragardir na wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba son to mumre mu nogri mi log tal gi de rokirin ana ba sab yel kat kakirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruku bibir ba kalani be ba bibir na kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be be mi ti tambo na tan minna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banla me gudun na hatun bebe sa tin get

tarta na tuwar tobo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nota sna maritim taman na volta ngente kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay ku hin nil nalara nganta la ay ku hin tise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akosa ha muto namba karate tata nota sna gran lome nere siru mi se muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dakpa ka ka ay ku nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka fala na wara ku ngata karana wara wal nan wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali kasta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpatan wata soni wa kusu ala fia waren

togo buga togo bufoka madede na mi minna bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar dagi de kang ragdirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kerein irund de gamatar na bara har wele mundi ba santo mu murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan de batsan saban central plateau parnan martin paden reidri mi tabat dana nan kan kargang paden nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan ken bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yuko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gunan kamini si asu ni da banla me gudunana hatun bebe sana tibin getu

Sarta na tuar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volta nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay ku hin nil nalara ngkantala ku hin tise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor de pagauka ay ku nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara ku mata karana wara wawalna wa muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa tako ti tata merta wali ka sta no api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no nga ye ko linna tokorota minister nampa nyalo ala fia awara na wumpatan mata so ne

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuyawa nere savan central maritime mundwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa mbe bogba ka suna be acho alapa na che obo arwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun
1: Dancer on the beat.

0: temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: Togo dukan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e do ta ro akosu do aku ti pelun ku video la mese ni ogbo le kachacha me ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona dukan togo dukan la plemo mu do mama avava me le togo ni gba di ho le pepki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule ti la va in keke amade tolono a foule ti le kweti me mi le wa do me hle to wa to akwe duo me le kareka ya hle mi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vi a so no mi coupon lo ya na no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwelo iji mi a pole mi a so lon lo kolo a me khokho nwi de a so no a me hle to no va lo mi gbo Eche, ili gbedwa si, ti so, akosu do akuti kwe lon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo.

0: Tugu sama, bakal mi somdo puna gana bili ni sobolu wuna bali ye botu kwe ya deyun muda. Nono alwata dalasi sepete mi sobolana le deyun bubu gorom dindi ma nabili da. Kajila dindi mi ekbo hasyara vina gana ketike kutuni nansangu nguli hini bituzu. Fe deyo tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da. Dindi mi nalende bo hasyara vina gana ketike kunele nilurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da giti da. Nilumetetida agitida alwatun dubar medegitida ulunindetida gkalulara ki hilizize poga deyo sobolane ele rokdakaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wunibaliye potugwe ya pala gibula bane no yusu lunindiyo onyotinu rokote ya tumnoda la fitumindiru nyotine ini inibida ruba ruwina sobolu wunibaliye potugwe ya adege kande ureo singin potugudon nukhouti tenu wongitumnoda alafia sobore kande ureo singin botuko dong tom done unis wey jonne do nada la fi do meyo ni misuru ya padam no noni posisuru do
1: o ngola adam marwa to go kwani taba mo dikke ya tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka to dani ti ye ta kalba me pa daga do ka jodo tana me ya ta tare teni na me u tamulan di buri eto mi da ya kwa mbo ta dan ne babo to dara ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi tara ri na ni Kapa ye ni jeda pi dala ni ni otang utinga ye ni aga. Bapa to ta janda pa utang utinga utinga kwata to wote utang utinga utinga. Ka ye ata pa no utang utinga utinga kwata janni ke ye utang utinga utinga. Ka de ni ye tu utang ye nguri ye. Pi se la rwa na kwa ye ni utang se la utang ube ni. Kara utang utinga utinga kwata do momo da diara utang ni aga. Atwa kwari duwa ti yaa ti ka bodi tene do nyi bu kan duwa ti mi ka ba ye ba ke biya ka ka ina me be ni bodi ka di duwa mo mam ka ti na me yaa ti ngani bu ti ni mo ko mo ba kina ka kina do ga ye ta ka turi ye pa ka piko ka bala na ka ni a kwa nyi ba twa na me yaa ngwa ba a duwa ra mi ka do ka ma ra ti mo mo da pa ni yaa do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni mo ni do pa na de do la ko ta be duwa na ku ti na

pisa ema mi la nikal mite se fe na pisa na hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna na sen nisa ka hundong kata tena tapa on sokore atapa mate tata notasna maritim taman na volta kale kunon ka rwe kata ka unon kat oso ay kun hindil na lara Ngantala ikun hinitise, kahu nongkara wea kata kahu nongkata na, aku asa ha muto nampa karate teta, notasu na gran lumi, neresiru misese, muto nampa ayoko nyari ngena, sakana ha muto nampa na, bau ngena, ikari te nekor dekpa kauka, ayoko nyere, ni kaminya ka kalmina, agelmi takara yer ka, ama ere, awanta kasa hami muto nampa ka fala na, warakung batakara na, ware wawal na nuwa munguwa muto nampa ka fala, nuwem pasewa na, Wajar wate na wawasa takut itu temer tak wali kasuta. Nuapi sewana wanta wawalona. Mudo te hendo ka hua hu. Oha lafia ka sarta ka adukisa awarta. Okwana lafia ka agweta. Mudo te hendo lafia sarta kala ya adukisa awarta ya. Nuangga ye kulina. Okorota minister nampa nyalo alafia awaren. Na wumpatan watasone wahusu alafia awaren.

0: parte ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nasen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ko hin nil nalar ngkan tala ay ko hin tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kaminya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wala na wa muwa mutu nampa ka fala nu wamba sewa na wajar waten wa wasa tako tita temer ta wali ka sta nu apis wa na wanta wa walo na mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna akorota minister namba nyelo alafia aware na wumpatan batasone
1: okusu alafia aware ndia ko mbona jemini ai
2: sorcela
1: sorcela no gumu o ke tu zanda iwa no nzin
3: nshim faze kana
1: na mtwana mtwana ai jini kenwe
3: faze kana
1: no la la la la twana ni kenela guys I'm coming back. I saw that you checked.

emi omo togun an awa kan e nagbara acho alapa pipe ne re togo bibe asoko e to ti ka pin acho alapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan opanju ni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

0: togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni ini ba na pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro
1: tugu zama bagalmi somdobuna gana bine ni sobolu wune baliye botu kwe ya deyun muda nono ay alwata dalazi zebe temi sobolana le deyun bubugorum dindima nabla da kajila dindimi ekbo hasyar vina gana ketake kutuni nanzangu nguli hiunu bituzu fe deyo tabangu kholu da giti da sogorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da agiti da dindimi nalende bo hasyar vina gana ketake kunele niluru ngunguli nijuzo pedeo karoho luda agite da nilumetete da agite da alwato ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara gihilizi zepoga deo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wunibaliye potu kweyo pala giblabane no yusulu nindiyo onyotene rogote ya tumnoda la fitu mindiru nyotene ini inibida turubaru wina sobalu wunibaliye potu kweyo adege bukande ureo sinu potu kudong na hodi tenu ngitum nada ala fie sobor kande ureo sing ne botu don tom do ne munisi wey jonne dum nada ala fie do meyo ni misuria padam no ne posisuru do

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndibe chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aruwe poni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun won
1: togo bra togo bufoka madere na mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bam bor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbi de wura kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi de bat ran nan kan kargan padan nan luma berungun ba wana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri ba wana mi minna kab san kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na te minguna mundu bana ma tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gonan kamini si asugo ni de kwan la megu dugna na hatun bebe sana te bin getu yu

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate ta nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate ta nutasna gran lome neresiru messe muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wenyena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetemerta wali kasta no apis wana wanta wa walona muto te hendo ka huo hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna akorota minister na pa nyalo ala fia awarena nuwem patem batasoni wa kusu ala fia awarena

emi omo togun an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chika pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa opon ju ni elon la bone yeso mo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

Aha, togwa na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokwa na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa wo kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritima atan pro blan pwe yar. Lili mo, sa wo kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yote sa wi mo ko sa lada. Na ma na sa kara atan pon na gran lomi atan pro blan yar. Yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blati na da gwa ya ni a cha ni lejo ngwa mbi abana na tina yurum gwa bana kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na da gwa ka fala ban ka ta de ka do na da gwa pur ki ye koma sa ke ne trte ka tung ma kmo mo ki ya fiba a simple to na ti sa tro to go da gwa na a pipi ka kwen gwa pwa bora ya na cha bo gwa bana ya anya bona.

tartata na tawar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale se unon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundon kata na tapa on sokore atakwa mate tata notasna maritim taman na wol nyente kale unon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil na lara nganta lai kun hinitis ka hu non karwe kata ka wonon kata na akwasa ha muto namba karate tata notasna gran lume ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na ba we ngena e charite ne kor de pagau ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na wara ko mata kara na wara wal na wa mu muto namba ka fala nu wamba sewana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no api so na wan ta wa walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awara na wumpa tang mata so

togo buga togo bufoka madere nal mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragdirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindindran te bat san saban central plateau panan martin padin reidri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogu ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na te minna mundu bana man tu toraba wonna du mi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni de banla me gu na hatun be bi sanata.